0: pinake rasa subakten titiang sewai-wai titiang ngaturang
1: saiban
0: ngaturang ngejot sedurung tiang ngajeng sekalipun kami nge.

0: Jek tepukin nang ngangon sampi pun di tengah alas si sampi budek
1: min mulus.
0: Nggih kenten nggih.

0: Nah, pinika nih.
1: Sapunika.
0: Sapunika, kato nang didiang beli ring tengah alase nganggon samping. Nggih, deres-deres. Sampun usah nih.